0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko isa, gisam tadaw ko lima, jam ka siyam, gisam jam ka padamisod ka swabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

Ito, nugyari sundayt itabinay kaliyon. Kapisalangan de dia DJ May lologatan mimbalotok om abarakatan kano parala nakaraja hinoid konti kati amin om opurak om iradhaun di takapal toiko kijorobu ilatawan hiti 210 om kuswabon bayno ka om magyagali tito pinay hilo dok hilo keke nga miyagali DJ pombalo na pati sundayt saropod mana po keringaw kati sundayt daw na pa nga nasambalik pataliku dototud nga asyaw tumod da manangkos. Ato, kuno diti. Nasambalik, pataliku datatud. Oh, pataliku datatud nga asyaw ka gumaginangkos kaya. Nasambalik, pataliku datatud nga asyaw tumod da manangkos. Mamasan ako naging tabilangad o mulan kabansan kumadain sanan kambalutan dit ang uli o msangin lab kasaryo talingod magkinangaw radio kaningaw FM kuhoy aramay bo kadikaliyo diti. Kapakili ka na da bandira ay kaliyon. Man patan duwa dit nugyari po ring dit taka washe na natad. Ma'am, kumada kayo dit mumbal mamaray titi sunday ti kaliyon kyo. Ere nakasari number WhatsApp da Heidi kusong isa siyam lima walo siyam

Mara na pipiro ta pinaitid mo malmamaraiti sunday ti kalyon nga ato ko yung pinapatan matigya ko pi kalyon da gambar dot i jalur gemilang daw kyo ko agayo na bandira olumista mo dot point on dud tilib tilib on datongos mantap kalyon. Jackius Linag, Kampung Makanitan Pulong, Tenom, Sanang Kasaban DJ, Mamarait ako sundayit di Iras Kalyon, ay Mamarait ko na po dayit sundayit di Dinga, Igadu, tay ka ibalalang kadaboros malayo, Ponsikaw DJ, kati nga akon ko balalang kyo.

Are sumaka ko tapi na iti mumpa lama marait isaingaran di ti Soydin. Kuda iri DJ, senang kaswabon ka. Akan ka kuda. Bakit na pasinding kayo? Mata di Ben Simon iti, raitan dat darampako. Turus tarang kagumuyan dat darampako kayo.

May kakal agaras di kita daw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, masalong na panga, mamanaw mantan po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapin media karaja, nipanaw-panaw, o mangulod file teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinan dat sa ngunggudo po nga kapangyukuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Pasibata ko te WhatsApp di Narumbay. Pagulong makinang ang sinding. Narumbay man tadi sa galiyon sa nakan kiyo. Oh, asado tadan. So nakasaba ng tabi tadaw kabansan kuma dia di Jemay. Kati ka nagi kumatang balut kening AWFM. Miagali Arini, Andong, Kelsey Kel, I David, Ruzipin, Sidi Omar, Renel, Angeline, Esther, Jelis, Imania King. Huh? Mania King kati Mana King. Siyo na padasalan ko na mambasa kiyo. Saramay, atuk gabulan mail kagiam aparo iyo wakon. Sa Sigapon, Zeno, Nora, RBJ, Sophia, magumupot itaw aray tangaran na tadabay na kati. Ngam na kapito ini, nugyari manakangaran kiyo. Tabi piyo balutan, gisam sa gigisam ko tabi ang tanaw kabansan kumadatan to insanan. Andasan kumumbal mamarait sundait kiyo. Sundayt man tadi kaliyon kasuabon bay nati nambo nagyari nasambalik patalik ko datatud nga asya utamod na manangkus ka. Ano pa right gisam na jam ka po talo na po minute nga man kung nakaguin sa makay kiyo. Rong hapa sinding ko matadi hain Jasley.

0: Kaningaw, Kaningaw FM, Kuhoy, Aramaybo. Mukaringaw do kayo, gisam jam ko padamisod kaswabon.
1: Ay, Aka Angela. Tukoy, ano dah ko pintang, ano
2: dah? Eh, Lisa. Di ba, mintong ako ti drama at Korean ko dihitin RTM click o ti Lisa.
1: Ay, yeah. Harap pa madrama hilo RTM click yo?
2: Ni Haro. Ako mo ba, milad intangan hitin RTM click Lisa, mag-isusuway program. Ako ko TV and radio, no?
1: Yeah. Harap, di bayaran mo magunan RTM click?
2: Eh, ay, so bagya. Harap na po internet nga, Milo, no?
1: Oo, bah. Umbalan po naging ma-download ti.
2: May ko pilis sa betul-betul percuma ka dia lo.

Bantok belan da baniti jam ko hopod hapadam turu minit tadat ke suabon hiti toko na jam ko dua ti toko selimbahan boros dusun. Jam ko dua penegiti magkeringau kya. Angar kagup pipiro pasan tepi na iti naramit minta ito kawisai iti. Kabisalan ko suabon DJ Pengkaraja Yokusha Manta Johor Mumbal Mamarait di Sunday Manuk Kantori ka. Apa na po kontak nga mumbalo ko kawagos sa manu DJ Mamituong Pumagunan nontok dulu Jerobu pos ikaw DJ kati. Tuk haut nagi ako piyo kiyo kakitanan hino i Johor kito pinay pinagambar matidigas yo. Karati la pamarita Sunday. Bilang kami yan dat okay sa maksama kalot pamarayat dito Pinay. Hai kabisanan kasaban di Jemay hiti ako tamo bay na may pamalid tuhaw mangan kud bosaw ka di JJM. Ang nag-iliwan ni Kalyon to taririmod pa tadasundayat kong sikaw kati. Kung mamasaw ka di kapiyake JJM. Nung panamay nun na tuhaw. Pamiti manta di ari ni Majanon. DJ, ang sikaw ginaw ko na karangopasan manta di narumbay. Onggo ko, bay na naru ka. Nakauli, nakanta matad sa galiud sandakan. Pasan ko di ka, mimpanaw na patimpo bay na mamakay na saromin matad oy tom. Kaya tu alaso tadaw ka. Kuu. Nga om kontakin na bagi alok yo. Mamakay saramin mata manampayong ngay kyo. Mila-mila na padadit akon ka apang kalot. Tungoyan hilal labus nga alayan dot mata da lumabus. Mungay sa daw pun. Pasan suway kumadiya mahilag kampung tatal. Intatan tapuy sa rad mugansok kyo. Intatan nagi karan-karan isangin pasang kadi. Pisokon no, kada pimpanaud alasu dondo, batu-batu italun-alun penga sumikit kagaki. Awas, kati. Atu koy, bahaya. Nanti ka pia sumikit tawa tu. Bahay na ka pa DJ, kansiwan, ompon sikaw, yoku, arini, kati. Ompon sikaw, nagiki, arini.

Nabaras kuritin nu daun parai te ari kata jam ka betul nu hapat minit nga in samakan ku kang kuda nga nurik ka in samak na pamarait di tepi nai syam di tinu dik ya. Manuk kot pamarait daun. It's sagalai demi agali lo kumayan. Nga akon ke manuk. Ah, serhono. Nyampai toko pas silverius imping in sinding daw ginawa magano dia.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Kita daw ko isa, gisam ta daw kalima, jam ka siyam, gisam jam ka pa namisod ka swabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

Ing pinyabatan di Jevita Ibin nami Jairis Jais ditinu di Tungkus Akinabalu. Jam kau petel pada misa mini tadi bain nak yo. Ada kata jam kau pada misa merongowat kabar. Narumbay pita mumbal mamarait sunrai tito pinay kaliun pakiakan tadi je amono po kontok nga kadada kyo kakagiam. Apa yang kurang kundagi apa kadada aun da orang ngohiti radio. Nga akun ka pakia ka pamarait. Nga miaga lagi di piyakit itu haratinduk, haratalad. Tanak tombolog ka di JJM. Iti nga misamak-samak na diti. Akon ko tanak di Tombolog yo nga itino pa nga isod sa bansad Tombolog. So dyan is Tombolog gando. Taso pamarait ko DJ yoho Lowry gano si mantad sunsuron. Oh no kain sa doon na digyat taso. May sabakan ko na dito yun dik yo. O nga ite no pagyan pinata dot it WhatsApp is yet eh. Pabisanan ka sabon DJ Mumbal mamarait lo sunday ikan totong kuyuto ikaw isutong katita Pinay. O oh, kon nito Pinay. Eh timan tadi Albert Albrain tinang kiadan no. Suta na nasinding di Petrova pinyapatan di Min Yasmin id kapupusan.

0: Odu. Oh, odu.
1: Nunu.
0: Pono sunod da.
1: Susunod nunu pa kinanghan, no?
0: Susunod gulo-gulo. Karayip, sumasanod.
1: Iti na pasusuyan, pasunod do ng pakitanan do sukod wagu, mada do tolihuan.

ba makin ang dua sinding pon yan kuti kita binay sa sinding man tadi G. Marius Iok umaligay pagun nagi man tadi Eugenie Omok kopos yan diti kaninga FM ko hoy aramay bo.

Or ni da sinding tahuri na ka sa limbahan dat bay no. Pasiwato ko ti pason di Mateo Vatican ni tuaran. Mamasan sa nang tadaw ko apat kumatayin sanan nga hiti ako ipapardat dondo minaya ko pagundalot ti DJ manataw haraano dondo tumagadaw ka ato koy mamalasu mati kapit tadaw timpud bay na titampinay Mateo. Alasun na po kapi hatadaw mga igain tulungong kya mundarang-darang po. Alasun na gidita daw harap po kawago jarobo. Ang pasang tahun na timan tadi andong kapi sinangan ka suwabon DJ tabi kumatay sa nang tambalot ka ni Ngawa FM. Ilo, nakapi pasan di andong kya magal ko basanan. Baham tagyanan kuya ko yun. Dami ang pay duwa sinding iti. Manta di si Tipa Jamin. Kuro yun po. Ang kaginawan ko, pinyampatan di Ferdi M. Shen o mi Kilong Kating. Ang gisamdat kapirang ako kawag, kuya. Hinakopod damot.

Yo pahaka ka kan sana tangan oro am kan sana tiga sramuyun. Am reno patutuno ko pira mo yung loho ng gatara oro hitu yo hino. O param talo hari bulan sila kavalo ruang hari bulan para monom. Loho na susunggata, balong ngaringgit, ono mga operam sa ngawsin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa, apat ngaringgit siya mga operam ruoh ngawsin sa kilogram. Pandili ako po yung loho na susunggata, balong ngaringgit, ono mga operam sa ngawsin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa, apat ngaringgit siya mga operam ngawsin sa kilogram. Gata kantalan grade gata kapingan grade karo apat nga ringgit o param ruang ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit o nom ngoporam tulo ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade karo talo nga ringgit balo ngoporam siam ngosin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit o param ruang ngosin sa kilogram. Am aho hitu pinengkual no Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Ampak kakarai stakapang kini ngora rimbai bersumpah janji rimbai risartini ami am semunuhin abahu rimbai rilai bensol den lai liaji guang mapirot dirun.

0: maro pabukat kau ngai amrangan-rangan kau ngai raginoti ralo minatangan kau layan mabayar raki amraiti ita kau makondo tambuli matang amrayus takau muli riso amrayus nano mantunong ondo tinimpok ruh mamagun murut rah galingi
1: tinggalanku Awi Ansom bin Buliang alias Muhammad Hanafi penduduk kalau salina tentu bahwa pengurusi ini persatuan murut tahu sabah Reno, Yuri tahu dari takar untuk no pandaian kura no lako-lako no indangan tu pakaian no matu orali akhihitor ya akhihitor kalau nga somi somi sekampung gino akhilaw isura pahun no nasawuk pahun mawar ki dari kampung Bokon moy anulung ya moy anulung ra kono pakikilawan gino la. Jadi kadang-kadang ang ibit na taon, ang ibit na bahas, ang ibit na kinawa, may anungkor na ano, pakihilaw ino. Jadi, tapi, katwa no ibiton to, buliin nila na indangan. Ito ang pamagayan na indangan to. Yaw. Kinawa po ibiton ang panuon na kinawa. Kinawa, indangan no, ang hinosanin no ang bulok ang mahulo si Makoy Rapahun sikiyat nga ito na matural yung haling indangan po yaw sino indangan no tamba yak panuon nilo no tamba no palian no ibiton nilo panu ang kakaton nilo no sumuko Rapahun no ibiton nilo may sungkor na ilaw no ano ang hurmat Rapahun no yaw sino pa yun? Kano ilaw numurot ko, ilaw ra kihito ra kinawa. Yaw, ilaw pa kihito ra kinawa. Ang pakaidu ka na indangan, karang-karang, kano yun. Dari, ang kinawa, maton na kinawa, itarin na no, lansat ki, ang panuon na indangan na lansat, itari. Tapi, sa lagalurak na indangan, no, aswang po, yura, ano, iban nilo ra, rabaho, i, tiga ano ang nabulo ito nga? Tungon nilo ko ano sang kalong ki nano ka karong rabahuli. Yaw, dali pungon pa yung pikulon nila pungunong ano no, kalambong ko mitari na pahun, narahi ito na kinawala. Dali, hino, sara nung matura li rabahu, ano, ang kikiat, ang narango. Yaw, sara ako na itakaturay no, aswang sara ano to ang kiat to ya si Lord Bahu walaupun naman pahum tetapi lumango pa lo kasama sendiri sebab akuat lasan no por ikatan persaudaraan ya jadi sino po kampung kako tu pagawan kan kampung Bokon awas kinawa no ah ino no sara ni lo may anulong na kampung kalo kinawa na kita lo kinawa ya udah ahi kelawo ilo ahi pandungin nilo hino pemalangusan nilo langon nilo sama sendiri rabahura ali harai nora sino hin pontum lumango ko punam alo gumya kam abuli ka tu antangi sebab direct ka kasugo adu munanda tapi pon na pahuli. Ya, dari hino panjelasan ko indangan lama.
0: Gini ni rate ni pabukat kau ngai nama bayak rah tambuli matang takau. Jadi pabukat kau ngai pai min lini kosom rayus mau bayak rah lo minatangan ragitio padra minggu rah matang di. Paring konangan am tu mojo.

Ang pagkaka, abili ka pang itarabilin mo yon. Mayra WhatsApp, Mayra, numuloho sa Siam, Limo, Valo, Siam, Onom, Valo, Onom, Valo. Ang pasuko ko, piyabilin orang antaka, sinuay J. Kauran, DJ Kansay, Antangan Oro, Monse Oro, Rah, Keningauti, Malasu, Tojo. DJ Orotik, Masaga, Akura, Rimbay, Bayra Bujang, Rimbay, Ikal, Sombos, Amrimbay, Gitio, DJ Kasagan, Kuayuk, Kalama, DJ. Baginayok, DJ, ang paring kuanangan po yo, Kaansayan. Yo kan sendir dan ampa yang konangan po yo nangito rabilin ramo. Amresta ka po ang kininga rarimbay kinitak no rangantaka. Sino ay je bayra bujang rimbay rikal sombos. I palatia nakita rarimbay rimbay umi rimbay rimexius gaya amrimbay kinitak riyuki. Sumbiling rimbay rimolisikin. Rayus akay rakorad kasalulaan rahon numurut pagamantakaw monsoy.